0: sun samia.
1: Eti number one, o shawso. Number two, no otayo. Otayo wa ensiho. O santwa.
0: Obeyo pasa.
2: Asempa FM.
0: Iba ni uyo.
1: Iba. Wa no suru no. Biye. Iba wa no suru ne biye. Ho pomo ni sire.
3: O si nipa otayo.
1: Na watete watade. Atade tete susu jahome ni ngwase.
3: Yes.

ma wasu embie na bie wani ne tie yempai bo na ti yenso ewo yesu kristo dimo ewo yesu kristo dimo ewo yesu kristo dimo ewo yesu kristo dimo ewo yesu kristo dimo in Jesus name pato kase urade pato kase urade enete yi bijina wase muso enamibu mpaye mi papa abu suyem mi mami abu suyem eni meyira abu suyem huu mbiyara se huu bobra na otu usayin wadi breguo na epa se ete sao mami abu suyem huwa se ete sao mpapa abu suyem huwa se ete sao meyira abu suyem huwa o breguo huu homu huu mwadi breguo ba huu mbiyara meni pa bregu ewa brabo imo enewa yesu kristo dimo ewa di se ni nyumba ewa di brena se ewa di se ni nyuma ewa di brena se ewa di se ni nyuma ewa di brena se ewa yesu kristo dimo ma ni sune bon pae ma ni sune bon pae ma ni sune bon pae wo bon pae ako papa bu suyemu ho wo bon pae ako mami bu suyemu ho wo bon pae ako yire bu suyemu ho wo bon pae ako okuna bu suyemu ho se honhon biara etie bu suyemu mu a edi obregu oba ema nipa brego ene wo yesu dimo ewade se ni nyumba ewade mre na se ewade se ni nyumba ewade mre na se ewo papa bu suyemu ewo mami bu suyemu ewo mi yire bu suyemu honhon biara ema mema brego ema brego ema fiofo brego ewo abrabo imo

kane nanka nsuo tɔ yɛ si nsuo tɔ kɛse paa ɛwɔ Ghana ha sɛ ya ka Greater Accra region deɛ amamfo bɛka kyerɛ sɛ yɛ ti nsuo so Greater Accra region yɛ ti nsuo so eti sɛ nsuo tɔ ne be yiri ensuo to na nke no no e nwanwa kura enye nwanwa bebere sa nyi na ye chiche ye nima se ye si nipa because ne se wutie na ye gbum this year e